Kosi langkil, sinale bangkil, arek angkil, inasye li lok lak bicu. Manjala manan li el kompromiso, chan yel karun na kacap sa lok lak bicain majam. Wang kuing kakere tal, sakal-sakal sasana, kutun li atin li na cheman, amanan li siyab li kwak na kanabiak chispe, kutan li na kacheko na lik bagyanak, sa limitang mo kuakil talis, kakwilis kya kaka, amanan sakal-sakal, manja. Mo kuakil tatakapak kuya kwe, manja. Limitang sakal-sakal, lis meseo, liik li na kanuk li na kakik, haan itatak lang sakal-sakal chistebal, manja. Huwag nang kecho, chisikli ka kunal, kukubs kakas kaspali, Bele ona lele kohtin. Kaya kung sigla kabis na siya kaya si kokain. Ako na naki ang Esmeralda kupong iskang Playa Grande. Aran George Pilwas Esmeralda. Hola, buenas noches, Estéreo Gerard.

Ana sa kalakwil ni Senator Rolly ni kakangkilaan ni Chabil Esila linas iba San Juan sa likwak lahu chol na tiyaba si man sa likab lahu to sa liyo lahu. Sa ibigutan na ni Jesus kishere ni Solom. Aba na bal toh kwan na bal makinin kere. Aba nan tingjetak kere toh makite tauru. Abraham tajak li musik li santil musik eh religial utaan li tati kobresik ceru li akalis kutan saken ci li sialali ci khunelik. Sebana kengka tati nak jasa shkaba abanan tiske ban ci khuneli shirabi ulik aru ingke cakre lain lik takul mang. Aan din slokoni ku sbanak speng ku li karuta er chak chis mal ku aan li chok chak chis puk te singilere abana chis khoni li ka kreru kwan relin chu ku ana ku ku o kanak singere nak la in tin chap chak linak o tin e chak ere la es ratine kawa dios. Arang kwan di kauslak li na lebak kan di kincik li kongkong komunis manjalan di kincan ro na katauru chan ro la at huwak pabanil huwak angkil mare syukwak mare na keto okci chan yan takwi na kacenak takabi ratin yos Jesus Jesus chagre in chagre ratin ya kawajos na koskubre na kawak kawal kwanko uchala ko ke Ronaldo sak arang guanco abaran koya kawa Antonio Aguilar urnas che ya la luna va saliendo

Ano siya, Bajal Comanes? Nakataklas si Cholka na Alma Carolina Koy. O nakachere na karing kuangkore, naktakos benirin ang gata, rekarips ko ni. Sa'yo chulil ka na Alma, salakutang kil. Tokyo ko rin siya naning kayong kila, kutang kilo, tiyoko, chikotok, manyan. Huwag ka na sa'yo, chulakil, sa'yo, chulakil, manan, na chala, kuili siya, chakli, slidia, tokaran, sa stepal, chamelko. Sirisan, raja, kung chikli siya, leka, kumang nawita, rekoko, tokarin, skwen, San Pedro, kacha, Monte Carmelo, kampurchan. Okay, rabing kila, kuhamat, kosla, kakwito, osik, bengkwari, kinichikitriks.